Ñande pura hei ha ñande yeroku. Umiwa ha e detalle waka. Doye oiwa en araka e ve. Ha he ea suba ire te ka aguisha. O para ite o mohesa i veba ñande rekohan.